2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, it says, "All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Ang lahat ng mga kasulatan na kinasyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 verse 4 it says, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and comfort of the Scriptures might have hope." Good day everyone, I am Rene Boy Lucas from Kabakan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao, over in the Philippines. Sa pong mapagpalang araw, o anumang oras dyan sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Kumusta po kayo? Kumusta po ang bawat isa sa atin? Sana po ay nasa maayos tayo na kalagayan, sitwasyon, at higit sa lahat, patuloy tayo na lumalakad ng naayon sa kalooban ng ating Diyos. God is good all the time. And all the time, God is good. Isang linggo naman po ang lumipas sa ating buhay, mga kapatid. Since we are galing po tayo sa last lessons,